Mwen kon Amen Li fe Ay ay ay Papa Mwen pa Konmen moun ki rekonesan la Leve moun Si ou la se grâce à mon Dieu Mwen di combien Mwen doye L'amour sans fin Madame Combien Amen Ka kris mwen Mwen si mwen kon Hey Lif Amen Mwen pa Krasi Combien Ay ay ay Mwen ti sauveur Mwen nan Hey